0: pa mi tumi kotena ho aka no kura ebi mba anamaye amen anam sure masa odwuma wadi ya no aye ho nom wose wose papa ye kobom pa ye ho nam sian adwuma ye dua ye nya adwuma sa ye dua adwuma me ka ye dua adwuma na bi munim se wudi bibi kwesha oda bi ye dua adwuma ye di anim asem ani dua adwuma ti be yade me che na oye nam se me ba adwuma wo me kwai nam se o sa han ba wi o se han fa to flower pot fa ba kusia ne fa ba kusia ano pa bi agusunsu praise God
1: hallelujah
0: eh se se adwuma ne ba sa ono kra ne wanwa ame pa
1: amen
0: 0244 na ye bre na mba be free akọ mi free akọ me kwa kwotena se mi free ha me kwa kwotena se ene ye counseling mi free ha me kwa kwotena se obi wa teminka de bia oteminka ame pa
1: amen
0: de bia oteminka ana me meko ana meko ana meko wuti wo afa na problem na eye kese amen ene ne nkwa je da wonyame ama me ni wahia unim die ntia ene wo do machine na to a and now do radio na ato a wiye de wutie me ele enkwaje da ema onyame pese enne wonimi ehia face to face 101 ne ye di nkomo na me hwehwe sebrim ema tina enne onyame ama wutie me enne anopai freme na ye ni nkomo freme na ye ni nkomo 0244 0244 14 14 13 13 15 15 0244 0244 14 14 13 13 15 15 and 0596 0596 84 84 20 20 08 08 from Cecilia Anini Nkomo akame brene kakra bi dia akame de pick course dia akame de pick course from Cecilia obi akotena fie bi ma na adwuma asai obi akotena fie bi aba na adwuma aye basa okonu sika ba akotena fie ni sika se nyina asai Hello.
2: Hello.
0: Yeah.
2: Good morning.
0: Good morning. I'm going to go. Akoma fofra emutie ema wakwa ene de Jesus Christ din ade bia de urade akosini wakwa krabum ne urade ontumi ma won sum ni ye urade wakwa efrim ene de Jesus Christ din ma anko kru san ewoso ewo yesu din amen urade uni pobe sia ni ni nkomo bi wa hello yeah
2: Good morning.
0: Mm. Yes, so I'm not going to be able to do it.